ngiyithatha isekuveza imbali ngesami. Usijene ukuthi wena kwenzakalani ngawe. Uthi bakloyile kanti abakloyanga. Yo. Ushaya iMark Zuckerberg ufuna imali yakhe. Angithi wena bolokuthenga idatha. Ngithenga idatha ngithi wena. Lokho kumnanda ngithi.

ntho tseo di etsang ga ona tšhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tšhelete ga ona tšhelete ga o kgole shapo mfanaka ga o kgole shapo na senokonoko ga seyo mono mo o sebetsa.